0: fear him. Obiyan 40 years ago. Wo ubeni na teme tu salawat.
1: Do kai menu ubeni na ba.
2: Amen.
1: Yo sa say.
0: Obiyan ti range of our fear him no da. Wo penso ubeti. Obiyan wa de wo fear him no da. Wo penso ba wa ri o. Obiyan ko su ku.

Emre bidruye na oni frani bia na na nua frani o sa tin kwanche no osresra die oni frani ne ya frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohene yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohene ba david ba hu mobo na jesus jemu Etsene ni mani frani no osaba sesan e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na nia frani ano otin kwanche sa sresrade no na bi si ayo no bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo wono na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na hu se wo so ade bia aye nchechire ye I am a near Ada Babra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu,

wahene yesu awotso ne mo se na woni wasi afone na epono so sabra woro mo na epono so na aso che ne po jendendin no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo aso che na na epo yindiri no epo aso che ne yedindia ena no pe na aso che bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu ni wo jidi o musa ukasa ena no pe ya sa aso che ne ebe yedi wo me bramo esa se sa abra wahene ne bukatineza eka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wo mo nkoto ne ho ne no na o mo nya jidi e wo wa urade mu no ma nkoto no na wadi wo mo kogu jafuru no ne mo no sa abra no na urade wo ho sabra na urade ukasai ama edu mo kogu jafuru no mo sa afrimu dia anene na no pay

kuta meba ewie me kasa kirem tie arija meba me kuta me du anam me represa ni ahunam nyu me pia da city me ni meba salsa why I hopewa meba why I hopewa sa me brada soa why I hopewa sa oni be pam akodite si adu me never such a wakene na subabi awo mu bia na jabo to ma me betra wakoma ma me ne yire wakoma ni mo e san sama pain ma hini na pain ma ti anyu me ma wane nye no monsa na emo me ti adu me ma wakoma mu bu na sesun suma tade na weni ahunya kesea wunya wenya dinina tie osori anyuma etse sai

ma ha ma ma o sra ni wi o sra ni aya na sa ja in ami o dolo aya na sa ja wi o sra ni anyu mra me se wi o sra ni je se ri ama fu o sra ni bania wenye di patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni o se se wi pe bi e. Hey, where you sitting?

nyankopon ti ase wana ka cho fe yale na to ne du ko onyame asem no ride na on king council me won ti nyame ase sa yale na close no wana ka cho se du be ko wo ha ba so me dia wo be sum wo wo wo be sum kwa sia wo be sum yo hia na so dia me pesa me ka cho nyina ne sa.

0: Kwame na miyesham
1: Mi pesa Mi wunam Mi pesa Mi jano Ayameyam
0: Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiya siya Sa tumi niya suma jang kane nim Sa tumi niya suma jang kwane shafo Sa wuni tiyan yume Na tiyan wabi koswa Yesu Kristo wa gidi cha ewura nyumne mo nyumne mo tumi no impani hefo
1: mi baza mi siano malaika base ayanda la ma desi nyame kesa katori yanda
0: osori afi nyame mi baza mi siano

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna de amnu muha Hey adi ati sumpo

Emrebidriya na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no osresra bia oni frani ni nia frani batini na sa ni frani no no sa tin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emrebidriya ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba mi mobo na jesus jeno Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hunu no omaka se ah enya kwa we no na nani afra no ano otin kwa anche sa sresrade no na bi se ayo no e bi su ka se ani wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nse wo so agye bia aye anchechire ye I am a near Adam Abra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu,